E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōn manaakitanga kuatau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kuhinga atu, rātou kuhinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

0: raro ngā mahi Māori, ko ngā mahi Pākehā kei te ū ki runga. Nā konei pia āho haua e ngā kōturoni ki te kōrero Māori.
1: A tēnā, hea hata wāhanga kua hoatu ki a koutou, hei ako i te reo Māori u Hitoria.
0: E wai Mariana au no te mea, he tino pai te tumua ki o tō mātou kura. Ko ngā kōtiro katoa i te tau tuatahi, te tau rua, ko rātou katoa ka ako i te reo Māori. Engari ka tai ki te tau o te mahi tifiki te kura, ko ngā mea anake e hiahia ana ki te ako i te reo Māori, ko rātou ngā mea ka ako koetahi atu, ka haere ki te mahi kākahu, ki te ako i te, ki te ako i ngā mahi hitori mō ia whenua mō ia whenua.
1: E hia ngā mea hiahia ana, e tino kai ngākau ana ki te ako i te reo Māori?
0: I tēnei tau, ko ngā mea kei te mahi i te te ako i te reo Māori, i te tau mō te tifike te kura, e rua te kauma whā, nuku atu. Te ahoni, te kauma warupea, kei te mahi i e rātu mahi kura.
1: E hia ngā kōtiro kei te haere atu ki ngā whare wānanga i muri iho o rātou tau ki Wikitoria. He maha nō ngā kōtiro tahito o Wikitoria kei te haere ki ngā whare wānanga ki te ako i te uauatanga atu o te reo Māori.
0: Ka haere tono āhua e mōhi ana e hia, engari i tērā tau ka whakamātau tētahi o ngā kōtiro i tona BA ko Evelyn Tuera tona ingoa. Engari i kare tono umuhio e hea rātau e haere ana ki te whare wāna. He nui tono engari e nui tono rātau e haere ana ki te whakaako i te mahi kura mahita.
1: A pēheo ki ngā mahi e pāna ki tō tātou reo, heaha ngā taonga kei te ako te i Wikitoria, hei āpiti atu ki te ako i te reo.
0: Ko tīmata mātou ki te mahi, ngā te mahi raranga kete, ko etahi kei te mātou te nuinga o ngā kōtiro nei ki te mahi waiata āringa, kei te ako anō mātou i te poi, i te waiata. Hea ke ngā mahi.
1: A pehe te kapa haka o Wikitoria, kei te haere anō i te mata o te whenua, ki te whakaahua ngā mahi nei, hea harai nei.
0: I tēnei tau, ko te whakaaro, ko te hiahia o etahi o ngā kōtiro kia haere, ki te wai pounamu, engari kāre no te ratake kia kāre no te tumua ki kia whakaia mehe mea ke ka ahei rātou te haere. I te wā o te ngā whakahaere a te hātere e heke iho nei, ko ngā whakataetai Māori, tēnā whare o te kura.